onye nwe ka o ji ya n'aka ibe dị mma larịga aga. There is ọnụ ọrụ na-agụ egwu egede ege flavo na fino mana ndị be anyị si na onye ọbụla na-alụ onye karịrị ya anya na-eme gịnị, ọ na-ekili ya ekili. Ibe etulire gị abụrụ ụsa ekene eme unu. Aba m bụ Peter Edochie, a na-akpọ m Ebedike.